0: Tasi Fonga ni e sa moe Brisbane.
1: Tau tu mo oile iwa sun mara valu te si mara Tasi Fonga mo.
2: O le si po fonga ni u sa moe.
3: Ala leo ni e fae pi.
4: Then by now for the voice of Samoa.
3: Our next program will be in Samoan language.
2: Iwa valu te si mara Tasi Fonga mo.
5: Tauia!
6: Ia wau nanga whaawau alau pakalanda Samoa i Brisbane au Sitania. Tiol fa e pi la valutesi manitasi fa mo. O pi dati e joi lawa gana. Sam, sam, sam, sam.

To fanga me ke mal pensa ne mole to fanga mo to mala fo ni tula all the time out. Ya fa pena ta pen pena ta to mo ki wisi man si ele o se atu ta to tempo lu so mo li minute on ta to lu tula malu. Ta le tu bla malu on fa pena fa mo to fo le tula pena ta wona ta to li tio. Tu na tu fa pi ba balu te si mal ta si fa mo.

Ya ve fa le ba no e to e fa ta lu fa tua I nei pa nga ma sa ni fu I nei ta ma ma tua me se la tua e ma sa ni ano fa fung fung mai I tua langa pena I ta tu kala mi asto nei ten tasi. E wa tele a fu I on fa I si fa tu tu tua langa pena I fu I tu te ma fa I wa I a wa sa sa o me fu I ta pena ta tu kala mi a le we play a tu ni so ta tu kala mi e ma na tu la ta pena le se ta tu procast I fa pena na tu I na tu I a te la tu ni fa pena ta ta e nei ni si o musika pe a le ta unu mai I a ta tu kala mi. I'm a Molly Antolo for Amo to woman. We are teletubbing Penanga Multiple Smash in Native Sanga.

ai te tolu na tolu manuia umu untou I lunga na wala mi sei foil from langa I lunga so se me lava ia alufunia na tua ia o tu fa mo manga ene fa pena e na tau so I tatou I lene vitau ma lene vea so mo ni son tatou fa talang tolu langa pena I foi ia sa mo lene vitau o te talo tu ni fa pena la bono tatou ma tei tutu langa pena ili awala io awala te bave I sa mo te minei I wo malosi la foi malosi fesi malosi le titi foi tu langa pena I sawa sawa ma le avita vale o na ili temile nei e o fui a tatou nei e tu e vatu se la pta inga fui mo tatou ia e nei fa pena o na mo fui li tatou o no fa talo fatu ili nei dula ili auto ili auso fui lo pena o nei o I Redcliffe li nei tula na tai au ili tatou falinsi ni ele na ma lor nga lulue fa te tele junior mi se fui a Lucia John ia fa te tele lava mo li ngalwenga Io e tapenei na mōna io tātou tangata. Ia mōna e pisinsi umasa mō lo fapena ona fita I tunga tūlanga pēna il tautua. Maile nā masino ia nualisi io uma ia te sema. Ia mā lōna ngā lue fapteik tele. Sawa e tātou fale ofu e tātou fale enga lātu inisi o tātou pisinsi taitasi o lo fapena ona langolongina containers. A lot of business here in Brisbane, Australia. Well done and thank you very much for your service. Fapteik fula unanga tātou faepi we're able to spread out the good word and the good news to each and everyone. It's happening here in yeah. Ose tala tulang tulang pene yai iya tato. Pese ni tafa abto moto ehala I tulang pe one yai iya tato fa moy moy ole ne yaso inisifu fa pena tu fa tsia. You know tafa to ne pese moto.